sa taytay kayo sa mapakarapit sa inyo kuatif manda kamoy kunyan tay kalay kamahiso sa min chiki sa inyo kay may dawas ikis lang karinin tataytay kamahiko santo chiba Diyos niyay makikipitak papatukoy kay lang kanay kunapas kasyang ka Diyos niyitak papatukoy ka unang chan ki papa kay lahat akunatapas sa min chiki irak papa Diyos ni kaya sa inyo liyapa lang kay way dawas rekunatak kaya likoy kalpanchay sa inyo maya papa uyarik na liyat chika chungko yanapay ko itay-tay sa mga kukunato kichari itay-tay itupay ko sa inyo yapalay ko ya papa Diyos ni kampakaya ikimang simpay ko sa ako sa inyo patsapakaripo kasayan ni sita ikiko kampak at inikita Diyos ni tukoy maiman arawan ay kupakos Diyos ni mikapanggi ko yanapay ko niko kalpa ko niko balor ko niko Senyor kausay niko aung Senyor wakaychay ko tukoy kausay tantay-tay runa mangkong kampo ni Diyos ni Diyos taytay necesariamente taytay reksinaiko yachanaiko kami Diyos kausa ikoh kankilioro naman Señor pachata pakarichimunk taytay kihalt pachapi liang kanaiko pakporinaiko pakichaka Diyos di

Nagkakitang kacayin, nagkakitang ka kay Papan Diyos pa. Alabasa ang natap sa uyari kong Diyos. May sumaktang manan Diyos taki ko, no? Papan Diyos mang. Kacayin, nagkakitang ka rin kay Pinya, kay Pinya rin kay Napaigiwan po rin Diyos Pan Diyos. May man, kami man, kaya rin sa abad kay Kurawa sila do pitari ko tarik kunya ni kun imene ka puan ki chis ya pa lek sana pa ga mi kiko kurawa sa awan kai na ya ta kai asilo chakas pe tarik ko tarik kunya ni kun apa pas na ta ku ni ko na ya tarik na ya ta totorai alta totorai centro solvario kurawa sa mismo che chakas tarik tarik kunya ni kun apa pas na ta ku ni ko wala khala khala tarik puan ki chis na ya ta ko khwa Nanya lima tambu. Jadi jaga tarik tarik nenek guna bapak semuji pata. Ya pada istilah guna pakai kuniko. Kenal jatah. Anta iskucak angkawas. Jadi jaga tarik tarik nenek guna bapak pas. Ya pada istilah guna pakai kuniko. Kenal jatah kay. Bayu sagrad urubamba. Kalka lancu. Jadi jaga guna perumicak. Uli anta tambu. Jadi jaga guna tarik tarik nenek guna bapak pakai kuniko. Ya pada istilah Kinagat-kinagat ako dyan, kasi sa pangin sa kay Kiyabamba, ala ka liyak tapo sa karo yung karo pero sa rika pero yari ka mangi ko, maya kayo na sa yari ka mangi, kaya pala isok na ba yung ni ko, kayo no, dyan chakas ko na po yari ko angi ko, kinagat-kinagat ka ver, paukartambo, kay paukartambo liyak tapo sa yari ko angi ko, kutipata, sunchubamba, haylo, tente, dyan chakas ko na po yari ko angi, kaya pala ispak na rin ki, Uyarik ko na pa kanapa ay kuini ko, kaya ko sinipat ko na pas uyari wanjik ko manapasuti kong liya pandak, may isyon namos, kaya kaya pala ikistang uyari ko sa ikista papansiya kyan liya pa siya ikistang napa ay kuini ko, hinayatak hinayatak kay kis pikan sila to ang puri dinos pansa kay chichi na liya tanok sa imena yung kapuanggi sa iyan ko alakya cho, niya cho kumisyon kaya alis tap siya ni sinya ko, ang taray ko na kay pala animo kacho, hinayak hinakari kaya kan ko na pa kanapa ay kuini ko Akay kastapampa, chakas po umuto, kispigans, chay chakas tarik ko tarik ko ninyo ko na pakpas. Hinaliat kari ki katakamo ara saksay oman, kastapampa, chay chakas tarik ko ninyo ko na tarik ko na pakpas. Lya palya gispak, altakanas, baka kanas, chay chakas po tarik ko siyengis, lya palya gispak. Kayo oras to tayo mantampi, napay ko iniko, alakya chakal lya papans, biya napay niwang ka, papans ko dadungang ka. Igeri ka pangit, suwit yung rejik mo rin siyengis, sinayang ka naman, chutrabaho man, Echari na negosyo picho, maita niyang biyahe picho, wasi picho. Ya pala ispaka na pa ikuiniko kayo rosto tayo mantampi kay Pinya Diyos yung pa iyan na tayo kayo yari kusunchis.

No panches. Kahit unjaw ka sa kuninsbek. Kahit unjaw imina nanaywang, imina shintiwang, imina kalpawang, imina balorwang mi kay Señor Jesucristo. Mamitang ay chikay pa mamitang kay Maria. Kawasyar ka. Paya kaya chikayar ka mi. Espiritu Santo manta. Chihuahua tarikus kanta. Espiritu Santo muna iniwang. Tarikus kanta. Hena hok unjaw. Kay Jerusalén yakta maris kanko pe pores kanko pe kidara musta Señor Jesús ka 12 años siya kuriki hinan waturi ko tengo mana chau pinyam ka pska chakay ner askaruna pe hinan kutspan ko maska muspan ko Maria ka tare ra kamur ka gaja chikshas kanko hatun yache sa prona ko rakchau pempe tie kuspa pai pcheip ka shas kanta imata ngwa yer washain ki no kai ko maska muiki ko imata tkeita ko wangi ko nextin imata maska mangi jis mana chutai tei pa kama chimpe kashas kai tei yacharangichis yacharangichis nispa chaimi chaikuna yeine pa songkom pe kashar kan kai nyanyans Maria pe es que Señor Jesucristo mamam pe songkom pe yeine pe yacharam pone pa panjis pa munai nin kumple con ampa ahna pone karka chaimi pa yaka valor ta hapistan valor ta hapistan riki pa yaka kai pa chakurkan kay pachakor kampayaka nyanyanyay kampas imena inikwini kashang imenang imenang kausa iniki kashang imenang sinir katikwini kashang imena tan kay pachakor kankay nyanyanyas hermana Maria

nyanya nchisikuna Ashka Mana Maria yetu Mana Maria yetu Mana Maria yetu Osama Pasko Ashka warmikuna Ashka warmikuna Kashar kanku Katikor kanku Imena nanayo Paikuna rikor kanku Imena ta rikor kanku Kenya nyanchisikuna Aiche nyawinkuan Chaipi Kawa sharkanku, reku sharkanku, Señor Jesucristo hakaina sukai kuska, hakaina ta, nyakarichis kikishka priyo umamu, churai kuskata. Imena da reku sharkanku, yaji sharkanku, kawa sharkanku. Imena kaipa yok chenyanyesku na karka, imena iniwami karkanku. Imena kaipa wami chenye warmi masinisku na. Suya kusharkanku, saya sharkanku chaipi, kushka. Nyaupanku pi. Manacho Señor Jesucristo ta, cruz patata kati, cruz ta kaipi ukuspa, kaipi echean kunaspa. Buxcho kun papa nis mananya kaipa jamskar kanya cho eche kaini impina ka. Cheipi, niña, warmi masin skuna, nerkanku, keip kairep unyu jamanta, unu chata uheiku, Señor waka shayiku pang manta nispa. Jerusalén warmi kun amano kamanta waka ichisho, wawaikis kun amanta waka ichis. Kay nuka komersa chap kater wan kuchek imena tras kang kuna pekanista. Ang kay hinatang nyanyay kuna kay wala may masins kuna katikur kangko. Mana pa ikuna pa kamancha kuy karkanjo. Mana pa ikuna pa ayak kuy karkanjo. Mana pa ikuna pa ka karkanjo. Mancha rin kuy ningkop iske pa kuy ningkop karkanjirat. Aswan pas ka kakatang pa ikuna sayar kangko. Señor Jesucristo. Kurus pata manchias pa. Hasta sepultura mams paikunan chiarur kanku primer taka paikunan aparkamur kanku noticia tapas paikunan chiar kachimur kanku mana señor kakapunch kawasari ramus kanes pa apostol kuna mams imena tankeyanyes kuna servikur kanku imena kaipaun imena animuam imena fe imena iniwame katikur kanku kenyanyes kuna kaihina nukas ejemplo kapanski hermananes kuna kenyanyes kuna kaihina niwanis chaipin Ya está bueno ir a poner pata peña, Señor Jesús. Uno ya ni a su mucharca. Chaimi, en que versículo 26, pinin, jinan Jesús. Mami tanta, jinayata, munastan, ya chachis cantapas. Chaipi, sayayachta, ricortan. Ari, mami tanta, ricorosca, ya está bueno ir a poner pata peña. Nyao pampe sa eshas. Hina yat kaya chachis kan. Munas kaya chachis kanin. Apostolo Juan, munakus kan karan. Hina kapaita psarikurus ka. Hina nirkan. Hina ktimi